0: a ma ri awon nkan marun kan. Akoko oni pe
1: iyanju ota lori mi.
0: Akoko iyan olori. Olori ta ba yan yen a ni fi abo si yan sibe o. Yo je olori ta ni gbe
1: number 1 ka tun wa mu number.
0: Ka fin ta si po brick layer.
1: Tan ba so pe won fe pin.
0: Eni to mo kan se la gbe sibe. Ta ba ti gbe sibe bayi.
1: Emi la la.
0: Ko mo lo leto leto ni. Iyan number 1. Se wa ta ba ti wa gbe. Enikan si waju koko ma dari wa. Ya
1: ni
0: gbe bi orile orilede ti kaluku ba wa abo lori ebi abi olori ile ise abi abi laarin oko ati yawo ni o ya ma dari awon kan be ka fi oso ga number 1
1: lo je tete sadio
0: ta ba ti ri nkan bi merin marun yi la re ti o ma dari wa to wa ye pe lu ni ilu yen o le dagba soke lai lai to ba ye pe inu ile ninu ile yen o le toro wo pe le ise ni le ise yen o le lo siwaju abi gbogbo bi kibi te ma nse olori le lori te yen je adari le lori te yen o ba ti ri awon kan bi merin marun yi se ki mo tan yin oju kan na won ma wa akoko nbe ma kan ka na ni a wa ma salaye en ko kan be na ni usaka kiwi la won no wa tun ju awon kan orisirisi ma
1: won
0: mo pe koda iwi gan tun ma wa nle tun o ke fun nigeria bayi n ba n wo be ti o ba de si mo pe won so won ni won ni laaro to ni ori awon ile won ti pe si si mo kere akoko
1: mo fe ko le
0: nun te yo ma ni
1: ma nsha
0: yi ba fe toro
1: ko
0: ba fe ni lo siwaju abi gbogbo ti yan ba awon ton ba fi ton ba ja saaju akoko ni pe yo je koko je pe en ta fi saaju alema abba tu yo je ni to ni fe awon to ndari se en ta fi sibe gan ni fe wa gangan denu denu yani atawadudu ila nas awon eyan to n sadari le lori gan so ni fe won so ni fe awon to ndari gangan mi o ba ti nife won pe ife tara re lo ba ni abi ife molebi re abi ife awon ti won jo kora won jo nikan won jo ni sira won eja o mo gun oko nla nla eja o mo je

0: gobo.
1: Eh,
0: no, no, to won ko won se dada lo le wi, ntan se lo na to je dada won tun ma ba wa tun tesiwaju ni. Olorun o ko mo se, e ti wa Olorun o ko mo se. Oda, mo ti yo ni mo fe yo, mo ti bo ti mo fe yo. Epo ina ni sa
1: gbogbo nkan ni o wa le ki won jo to lo Olorun aro ni ni won e di o ni pa won ile ri ayo yo senu aye won won ni ti ama this is o ye ki won ri kaka kaka ti won ki tuwa loju ti no won ki do ni orile ede Nigeria yi apo mo 66 years ya to ba Nigeria Olorun saanu wa ni Olorun fun aku ninu agaga omo ade ye ileri wa ni Nigeria o si gbo anu wo Nigeria ni o ki Nigeria ko ko ni lo ra koro ya di ole elero e ni sise
0: amin o amin Allah Olorun ko saanu poro pe yi sere yi lo to gbo ko leri bakan na sere Nigeria ina ke si gbo elepo ti won ju koda won ilu kan wa to ye pe ilu kekeke ti o to Nigeria epo won ju bi asin soro ilo o sugbon awon kan wa to ye pe o je igba igbadun fun won yato soro epo ni Nigeria epo won rara awon ilu kan wa to pe po won de bi pe sugbon bo se won yen won o ma la je amo to de awon kan mi won se awon kan to je pe o je rorun fun won ni eja mu pe na ke wa ba da si na hello assalamu alaikum eti wole o awon olu lapa be yen eje mele ka wa lo si bi te fe lo yen gangan e da ko ma gbagbe hello
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah uruko yin bi te tin pe wa
2: happy new month
0: I don't go that same to you sir
2: o si la jo pe wa ni o da do ami wa se mi
0: ami
2: uruko temi ni oji omo west that is United States of Little Tokedemi
0: awon ilu nla nu ayin le nko waje le tutun
2: oda ko buru
0: na
2: awon lori wa mo ti ko se tutun won se ni e soro se ni ilu mi wa te pe awon lu kere te ko wa te pe ko won do ba yi lo
0: ben
2: o wa to to fo ti to wa lu yin ni to only to lo only to awon le to bi ba yi ilu waye ko lo ko nse bo se won ni awon lo laye kan fowo laye fi gba won me ko lo ti bo se won
0: ko si ron be
2: e wo ku to lo le le be ye to li polo so la dodo won be sa
0: ah ko ti o le ta rara
2: eh yo je so la e wo pati so la de o du 40,000 20,000 lo ki ti gbe o wa gba kibi o ti lu mo won ya kibi ja pu igan
0: me
2: yo fun ko fun ko
0: lo ba won si
2: o ba won si
0: awon na de ran agba ta option
2: eh ba ta ro po da si ku to lo le be so de polo jere to be
0: ko ra mo ibi te da ko mo mo be dada ti mo rin nu be dada ti mo gbe be dada
2: e wa wo ku to lo e ti Nigeria kibi ya to be
0: ko da ko
2: le ba bi so da o te ba di se be be te ba di boda o
0: be ni
2: e se le ba bi so da la to ba e ba ko ku bridge so da ebi ko ni Nigeria di ti wolu lori ni e wa wo be ye only to elomi ni Nigeria wa yi elomi lowo to le fi bo yo yo state
0: se ki so pe ku to nu te daruko yen epo won ju Nigeria lo sugbon onje won owo kekeke le mo fi ra onje
2: bawo le yin soro pa yi na e do re mebi nkan lowo yin back start che wallahi ara ku to no le je poison ni data wa je ta wa gbe reported
0: awon la fi sara rin din ti wa
2: wọ́n
0: lè gbé lẹ́kùn tó lọ́kọ́ jẹ́. Rice wọ́n yàtọ̀ sí tiwa náà.
2: Ó yàtọ̀ sí tiwa
0: yìí. Dada èmi gan máa gidi gbé.
2: Kí ló ti tọ́ wa ṣe báyìí fún wa? Àwọn olórí wa mọ̀ tó ẹ̀kọ́ ṣe.
0: Ọlọ́run
2: ṣe wá ṣe ìkọ̀kọ̀ láti yọdún láti bíi 60 years sí 60 something years. Kó wá jẹ́ ìdánlè kan lọ ṣe fún wa lójú pé náà ló pa a máa yọ wọn. Iná kò sí, omi kò sí, ọdọ̀ ẹ̀ wọ́n gbọ́nà gbogbo gbalo tono se odo do lo ba tono se nru yi e wa ma fi odo ti o to ko ma fi campaign to ye ku nibe
0: tawon na ba da security da gbo awon to nji gbe gan won ni rafada ti jiyan gbe
2: lenu gba bo se to bo se campaign e wo tawon lo se le gbe jade to no jade gbogbo gbe na to ba ma so wa tu lo yawo fun Nigeria o de le yawo fun Nigeria te ko be ra moto tawon ni yidi awon to npa wo nje le to lo yawo le to fi ra moto si won
0: Jack. Ibe gangan ni mo gbe daada. Inu ki nlo rara. E wa le ke to le ri filling station o wa o. Sugbon o so won ile epo. Awon bi go. Bi ke gidi fun mentality ti ona. O si tun won. Ni fa won ti o ra epo petrol. Bo ti won fa yon be ni pe. Se ba mo awon transant trisan kankan won owo ni je be bi kobo kobo yen. Awon oke ke te ba mo da ni bayi. Egun ba ke tun gba change nu awo kobo yen. Ru ta wa na na ri gba kan te ba tun ra onje tun gba change inu e o sin ri be disin ilu yen disin onje wu nkan lo rorun nbe tawon kan me tawon kan mi afi to ye pe mo ti be ti se bi e o ti se die na bayo sugbon awon eyan to nsa lo sibe na e dakun sawon eyan le sa lati be wa si Nigeria aye ye o se dagbe won sa wa ta le fi be se na le nde ni abi a e ma binu o abi eje so abi abi fe sa lo sosun si abi mo mi fo olohun ko sa anu ah oju opo yin lara osugbon ta wa woju ago wa o ti ku bi iseju bi meta ta ko lori eto yi a de fe sadua be loro de ka won la tan fe pe wole wallahi ta laija mu ipe kan ka wa sadua assalamu alaikum oruko yin bi te tin pe wa na am adugbo wa niyan
2: ehn adugbo
0: wa niyan adugbo ko ti da ti bua ni ah mi bu mo se te ma fe wa ibe la o sa kiwi ti wa mo mo kan ti mo so ibe yen le gbe ti okan ba le awon ah ifo kan ba le wa nbe gan alhamdulillah gba mo to ro na wa nbe na am
2: awon dari wa yi o ni be
0: olohun
2: Mm,
0: won ni be olohun ko to ni Olorun ko saanu. Ah won ni mo ko je ki gbe pe yen te de mo si di gbe now. Assalamu alaikum.
3: Wa
0: alaikum assalam.
3: Dakaro.
0: Ipele la mo fi dagbere. Oruko yin te tin pe wa.
3: Eje. Ni abi ti atalaja meta lu mi agafa.
0: Oye baba da si se jo win ni le ni ma.
3: To e ni tenu ku bi o.
0: Ami atayin na ma.
3: Adua
0: ni o.
3: Olorun sanu wa. Adua ni.
0: O se ga ke wi se go ona adua lo e adua te ba se laarin se jo kan si ki je ba wa le o.
3: Na. Ilo la ra rice tele, kere rice di 2000. Ko lo sa to wa. Eh. Moto ko pe gbowo lori tepo yi ba ti wa le nko ro. O si bu se le wo ko. E nle wo ta wa gbe si ku oja jade nu ko. Eh, tepo ba wa le ka ba wa din. Kan sa nu wa wa me kunu. Ka ba ti ba wa din epo nko ro.
0: Ẹṣin ojú òní tí ma rí pé kinní epo iná ló dá ipa gbójúlé lóòótọ́ àwọn tá à ń lo abẹ́òkúta lọ gbẹ gan a mọ nǹkan tójú ń rí bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní ìsìn báyìí mò ń fi ṣe mò ń ṣe bí ìríjìlì ni so ò sì gbà ń gbé kinní kan lọ mọ́ ṣùgbọ́n eléyìí tẹ́mi fẹ́ fi kún ni pé gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo àwọn adarí wa yẹn mọ̀já sípè fún wọn o tọ́wọ́ ní ká mọ̀ sípè ó tún lè mọ ọlọ́mọdé nǹkan mọ̀ lé sí o ẹjá mọ̀ sàdúrà fún wọn ni ẹ̀wọ̀ ọdún tó yàwó yẹn kú ti ń sípè sípè sípè sípè sípè ẹ̀dá kò sí ìmì ìrókò ràn wọ́n o ẹ̀wọ̀n mọ̀já sípè mẹ́jà mọ̀ sàdúrà sí bí yípe tá à ń sẹ́gẹ̀ lójoojúmọ́ lé sí ẹjá mọ̀ sàdúrà fún wọn ni bí ẹta bá ń ṣe ládùúrà fún wọn bí ọlọ́run kan òye ọlọ́run ló lè kọ́ wọn máa ṣe o kì í sàwọn náà o ìkọ́ máa ṣe ọlọ́run ni àwọn á ń ṣàdúrà fún wọn kí ọlọ́run ó kọ́ wọn máa ṣe o súnmọ́ ọlọ́run dẹ̀ kọ́ wọn máa ṣe orí ìdí ilé mọ́jà sí pé o àdúrà la mọ́ fi so lẹ́nu rọ̀ ọjọ́ dẹ̀ ti lọ gbogbo tá a ṣe iná a kàn sọ pé Olorun ba ti mo fi e lo kan bale o fi Nigeria lo kan bale o fa na lo kan bale o sasa kewi adura e kan fi we kan fi ati bo Olorun fi wa lo kan bale ko fi Nigeria lo kan bale ke ba fi ko tuba si
4: bismillahir rahmanir rahim
0: amin
4: rabbi ja'al hadha albalda aminan
0: amin
4: wa man dakhalaha kana amina
0: amin
4: rabbi ja'al hadha albalda amina
0: amin
4: wa man dakhalaha kana amina
0: amin
4: rabbi ja'al hadha albalda amina
0: amin
4: wa man dakhalaha kana amina
0: amin
4: wa la hawla wa la quwwata
0: illa billahi alil azim o ide adura ni o ni kolon kolon kolon ko fi ilu ilokan bale gbe to ba wa nu ilu ate to ba tun wo be na kolon ko fe nikan kan wa lokan bale to lo ba ti fi wa lokan bale o ni si wa alama a n lo le o tun di ojo mejo lagbe olorun ba ago kan abo la ma bere eto yi alaye islam la pe ago kan abo fun ikede abi ipolowo oja abeyin nikan te fe ba so leyin eto to je ilo si waju eto yi abi ipolowo oja awon number ta le pe wa si leleyi to je number ti wa gangan lati ba wa soro abi ikede abi ipolowo oja number todo mi leleyi 070-65-79-7370 Egbe ole meji si 070-65-79-7370 070-65-79-7370 Uruko mi yukwada manyo lulu fayin fadila to Sheikh Alhaji al-Imam Sharif Din Giwa Akilapa on luruko mi Oja sokwi alaji alara fajima Koni baje insha Allah Zaza kewi Namba yi tora wanyan li umafe Olifay kwen
4: Masha Allah 0803-504-7921
0: Etumo
4: 0803-504-7921
0: Emole ya kazi kama alo
4: 0803-504-7921 Abbas Mohali Ustada Kewi
0: Assalamu alaikum O di ojo mejo lagbe Olorun lago kan abo Alaye Islam la pe to yi eto ni Alaye Islam a tun ma ko tun mi wa fun wa ile te tun ba wa da si ti ojo mejo lagbe Olorun idura ta la fi pade Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil

0: testimony of the Dajo, Jesus, the chief, and Jakajo, Padenibe. Announcer, City of Christ, Golden Church, Land of Reality Worldwide.
1: Ah, I hear a phone. Oluwa, Oluwa, Oluwa, Oluwa, Oluwa, Mia, Wawoli. Asoromaye. Asoromatase. Olorun alagbara eni kan ri mi gbo mo so pe oro ra dayo
2: amen
1: olorun ma pa olayo
2: amen
1: adu oninu
2: amen
1: a ogure esoke
2: amen
1: wa tayo
2: amen
1: wa tayo
2: amen
1: oni se mu
2: amen
1: aye oni mu
2: amen
1: ota oni mu
2: amen
1: ogo ra yo
2: amen
1: ogo ra jade
2: amen
1: omo ra se fi yan
2: go
1: amen ise ra se fi yan go
2: amen
1: olorun yo ran olowo
2: amen
1: won ni da olamu
2: amen
1: won ni da duro
2: amen
1: osuka wa ma pe o
2: amen
1: osuka wa ma pe o
2: amen
1: ninu osu wa tori re
2: amen
1: iwo won lo gbagbo wa kole
2: amen
1: so ba gbagbo wa roko
2: amen
1: to ba gbagbo wa gba visa
2: amen
1: oluwa se be fun
2: amen
1: oko re to wa kiri lo pade e
2: amen
1: osuka wa wa pade e
2: amen
1: iyawo yen wa pade e
2: amen
1: omo yen o ma loyun e
2: amen
1: o si ma pe o
2: amen
1: o so ayo re le
2: amen
1: o so ayo re le
2: amen
1: o ti se re kere do o ba laanu pade lo si
2: amen
1: in the name of Jesus oro re da yo
2: amen
1: wa meri e wa
2: amen
1: ase mu be
2: amen
1: o le yi pada
2: amen
1: ya de ko lo sori re
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: oruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo city of Christ Golden Church Land of Reality toluju awa ni baremo idiobi airport area ni ilu Ibadan bi iru awon ojo bayi ti soru alagbara nbe akanse soru iru ojo be oko fe lo ti e ma ba to ba ti de ore meji agugu so pe se bi oba lo nlo won juwe fun o bi to ti ri oko gbo eleyi sa isoru oni o koja pe lo o gbodo wa nbe ni akanse ni egbo sa Munata ago kan adura kan be ti gba la ago kan si ago meta eyan gboro mise gbogbo eyan mo lohun te wa ni okere ejo en wa ni social media adura agbara ni agbara lo le se awon kan lo fa agbara gba lowo e oru won gba a fe gba pada ni ogojo orudododo a fe da para fun o so pe loni
2: loni
1: mo gba pada
2: o gba pada
1: ohun aye gba lowo mi
2: o aye gba lowo mi
1: so pe mo gba pada
2: mo gba pada
1: in the name of Jesus
2: amen
1: to ba ti dore meji so pe se bi oba lo nlo o ba oko fe to ma gbe o wa si church gbogbo eyan mo lorun te ba n gbo mi kaakiri bi te ba wa ja pade iso oru la ma fi se ni headquarters ni awon branches to ku won ma se 1 2 3 but headquarters iso oru la fi se ko si program la ro e ko de si ni ola ni headquarters tori pe a o pade ni iso oru gbara mi fun mi loruko Jesus a o gbara re fun
2: amen
1: oh my god a o gbara re fun
2: amen
1: a o gbara re fun
2: amen
1: a o gbara re fun
2: amen
1: a o gbara re fun
2: amen
1: a o gbara re fun
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: so pe my testimony
2: my testimony
1: on Friday to kain nosu la ma pade ni lu fun ape eyan mo prepare ni iru awon irin to yin o ba rin irin adura to ba je pe o ma jina be eyan mura kale ni pe ni ojo na a jo wa nbe ni loruko Jesu adura re agba
2: amen
1: adura re agba
2: amen
1: adura re agba
2: amen
1: ni opolopo Sunday ati Thursday mo ma wa ni Igando Lasu Igando Road hotel bus stop so po lo se bi oba mo gbadura gbogbo e to ba ngbo mi nibi kibi to ba wa to ba ti ri mi gbo mo so fun o pe wa ri anugba
2: amen
1: oh my god wa ra anugba
2: amen
1: Wara anugba
2: amen
1: Wara anugba
2: amen
1: Wara anugba
2: amen
1: Wara anugba
2: amen
1: Wara anugba
2: amen
1: Wara anugba
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: oro re o da yo
2: amen
1: wa le si bi oba
2: amen
1: a sare gbadura meje o se pataki a gbadura meje we jueli ni ori keji ese ke dogmo o ni awon eto re ti kokoro ti je mo fe so ko yi o ni o awon ere re ti kokoro ti je kokoro lo nso o nso nipa awon kokoro agbana ti mo je seyan ilere ni pe won da pada wa awon eto ta ti gba ni awon odun won ni olorun fe restore e pada yen ni pe lasiko yi gan gbogbo akolo re a fe da pada fun so pe oluwa
2: oluwa
1: akolo mi da
2: akolo mi da
1: lati january
2: oluwa
1: last quarter mo wa yi
2: last quarter mo wa yi
1: egba fun mi pada
2: egba
1: fun mi pada
2: egba
1: fun mi pada
2: egba
1: fun mi pada
2: egba fun mi pada egba fun mi pada
1: pe Joseph o wese awon opolopo odun to iwa logba ewon to fi seru opolopo akoko o ti wese e but nigba to ri chapter 41 Genesis last verse 39 to 41 and da ko lo e pada e je mo pe o ni promotion lati ogba ewon o de the prime minister so pe oluwa
2: oluwa
1: akolo temi na da
2: akolo temi na da
1: lati awon odun woye
2: lati awon odun woye
1: oluwa gba fun mi
2: oluwa gba fun mi
1: First King chapter 16 verse 11 say 13 amo adai ko lo re pada gbogbo eyan mo pe olorun be pelu e eni wo soke so pe oluwa
2: oluwa
1: gbogbo

0: ni re daju loruko Jesu gba be.
1: Abimọ ni gbigbo aja ki se ko lo fowo ko. Amutorun wa le wa ti nbe lara okin ki se costume.

ni ola ojo Saturday ojo keta osu kewa yi bakan na nu atejade ti won fi sode to si to awo niroyin lowo ina ti pe yama re wi pe eto yi o ma bere loni pelu ti se ojo keje osu kewa pelu eto ti kuburo ti o ma waye aragba yamo yamo ti won ti ma se adua nibe ago merin role ona ni yo ti ma waye o iyan ni Sheikh Muhammad Bello Raji Central Mosque yato si eyi won ni eto to tan sibe o to ba wa di ni oro lati se ojo Saturday ojo keta osu kewa ina ni eto idanileko akojopo awon ojogban ti won ni ima ti iriri loni ranran ti yo ma waye lati ago mewa owuro titi di ago meji osan pagarin gege bi won ti wo sakore wi pe eto idanileko yi yo ma fun awon ojogban ati awon eyan to kopa nibe lati ma nipa igbe aye ilana eko ati asele tin je abo wa ba ti Sheikh Muhammad Bello Raji eleyi ti won ti gbele aye won se ti o ko won ofin pare titi doni won ni oku olomo ase isetan ni fe ni o ba tu sise re na ele won ni yo ma je nkan abo wa ba ma ni eto Maulid Nabi yo wa tele to ba di ni owo asale nigbati eto na yo wa ma lo ni rebutu gege bi awon eleto ti salaye wi pe baba nkale ni bi eto yi awon na ni ojogban Isa Adebelo won ni awon oludani lako the distinguished guest lecturers in bi ti atiri awon ojogban to ni ma ti riri loloko ojokan ninu won lati ri Sheikh Mukhtar Dende Sheikh Abdullah Goga ati Sheikh Abdurrafi Oloko won ni gbogbo won yi na ni won reti won o lati gbe idanileko ki won si tu bere si tenu boro lori ona ati igbe aye eleyi ti baba gbe o won ni eto olojo meji yi yo ma ko awon ojogban ninu Islam yo ma ko won jo papo awon to je wi pe beyan o ba kan won gan laaye bi to lo ngbe won si aye kankani won ni won ma gbe won wa o lati gbe idanileko kale awon ti won je akeko student ati awon eyan lagbarin muslimi gbogbo ati awon melebi ni ore ni afeni fere leyi ti won ma joko lati bu ola fun iranti ti Sheikh Muhammad Bello Raji eleyi ti won fi sori ti Maulid Nabi yi awon eleto wa fi asiko yi o won fi nke si gbogbo eyan lawujo muslimi ni ati awon afeni fere eleyi ti won fe gbo oro Olorun na ki won pejo sibi eto yi iyan ni Sheikh Muhammad Bello Raji Central Mosque nibi ti idanileko ti ma so kale ni rebutu lati akata awon ojogban loni ranran ti won tuti ma ko ni nipa igbese aye eleyi ti ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam to fi gbe igbe aye re taye fi rorun to si fi tuba to fi ntuse iranti ogbon odun ti Sheikh Muhammad Bello Raji eleyi ti o ma waye ati Maulid Nabi ti o ma tele olojo meji ni

0: kitinti luwa lawujo iroyin ri daraya nle yi aderunke adesola olori sport man gbe wa debe anytime any day Jawosi on Splash FM 105.5 Ibadan. Awudi turi bara lori yeni. Leki leki turi kefun tun lo mani gini gisi ni o. Olori sports tuti pada ila poto el ni wotan.
1: Oda eni temi Aderunke Adesola olori sports Ibadan kama vinga mututide lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin ile. O ti shojo eni kan kuje eni gogi are eni mayan funu ewo eni sawuregi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e je amura wa
0: de mo tun gbe de ohun ibada kama binga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan lago mewa koja ogun seju lo ro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atojo eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se magbo ni jawo si

0: ya na bọlu yen ni
1: lo mata bo se dagba
0: Awọn
1: defensive striker wa. Awọn striker ti o bi anfani ati gba bọọlu sa awọn ti o mo wa yen kaaki.
0: Okay.
1: Awọn yen ni defensive striker. Then
0: eyin na fowosi
1: mo fowosi
2: mo pelu anfani be ti waye ri ti koma yin na se ru nkan to similar si tan lo gbe odi awon igalo wa
0: be ni
2: nigba yen tan tan gan so nigba yen ni pe awon striker awon bi Rashford nkan kan awon len lare then so mi ro pe won ti se nto similar si ri e to tumo se pe tan ba ton lo ru idea be na nigba yen re adere odi won no ni result tin ba gbagbe yi ayin o ra yin pe po kiji won se ti ma se ti se pa koko o ra yin pe laye olugona soldier ni so mi ro gbe bi pe anfani ni won de soro Karim Benzema ma ja gbo si nbe a ma soro atamata se to ti to gba ori papa koja ngba won ba fi mo bi marun kaakiri agbala indi won tin gba bolu gan kogbo ma fe sinu boya bi ele karun won ba mo atamata se so to ba soro ori agba bolu be pa anfani re yo le mo ro pe eko ti won o ko lara re po position ni agba bolu ni o agba bolu si ma run lori papa ni o gbugbe gbogbo e pata awon agbawo ti won se yobo yobo o tan se bi yobo ko yin mo ro pe eko yen gan ti won a ko lara e gan o ton kan te le tori egbe agba bolu koda o le ma joro kan gan ni o pada lu ti re ba di won pada so mo pe ko e ton pada so pe ko ton lodo kan si se mi ri gan bi agbawo to je pe o ni riri o mo bo gba iru re si koja ti o ra anfani ti o gba danu
0: ke se ni ke sa
2: na o ti pe nbe so te ba de we so gba bolu my striker to mama fe fi winjo ojo Ronaldo de Lima lo striker to fe
0: style
2: style Ronaldo de Lima so mo bo gba
0: can be a team player
2: only play for the team only play be main striker top man that he would ball the
0: other time our striker can be pe won kin se team player
2: won kin se player to e pon kan le hold on play the ala pata the our teammate but ele o le as a team player ati hold on player so ko si ti o le sin be so lapodo temi o eko po la re tan le ko lati gba ru e ki se asise tan ba le gbianju ati be mo ro pe Ferdinand gangan legend gidi ni fun iko o se n fe lo si waju iko iyan tan alakoso won ba gbo to ra anfani ni iru edere ko le cost won luwo to po so ko so bo wages lasan wo jo ma discuss free agent ni
0: ben free agent
2: so iru e
0: awon
2: asan wo kankan
0: wo su ni
2: wo kan wo ya jo ma so fun
0: o ran
2: pe ade odun kankan ayi mo agbawo lo wa ninu oko won to je pe gbowo ti o ni wulo kankan ninu oko e
0: really
2: that is delete nsin osu kele ori to ti wa ni farapa so wo ya re dinku ni
0: but to ba de apata pa ara ni leyin
2: egbe
0: an wo
2: eyin na ni
0: tọ́bá dá yí pé àwọn tó jẹ́ bí òṣìṣẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ union àwọn òṣìṣẹ́ onímọ́tò pms tọ́bá jẹ́ yí pé wọ́n mọ value yín ni legend ni bàbá yìí nínú iṣẹ́ ọkọ̀.
2: Parọ́ ó yẹ wọ́n ti sọ mẹ́rin branch manager.
0: Legend ni bàbá yìí nínú iṣẹ́ ọkọ̀.
2: Abẹ́ ti guess ká sọ mẹ́rin branch manager. Nígbà tí bàbá yìí
0: ṣe kọ̀ǹdọ́ Lẹ́kọ̀ọ́ ibo ló ní wọn á ná yẹn.
1: Masakilo.
0: Ní sùúrù lè
2: lè lè lè rántí.
0: Masakilo ní sùúrù lè lè. Wọ́n ní a máa ń mú kalẹ̀ dé ojú ẹlẹ́gbà. Ẹgbọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni.
2: Ojú ẹlẹ́gbà náà láti máa ń gbéra.
0: Ẹ ti máa ń gbéra gẹ̀gàn. Ẹ wà kan
2: lẹ́sìn. Ẹ bá ti Adé Masakilo tí a ti ń darí bọ̀ para. Ẹ tó a máa pe Stadium Barak bọ̀.
0: Stadium Barak.
1: Ẹ fún wa ní òun yẹn
0: náà. Ẹ já wo.
2: Stadium Barak ojú

0: Karim Benzema papa julo ni rasiko ti se wi pe boya transfer window boya o si sile ka ba so wi pe ah se nu gbugbu atamata si to wa e wa ri elomi mun lo so mo ro pe additional ona ni o je fun pa ta ba so nipa atamata se mo ro pe yo tun je replacement gan fun won good replacement lo je fun makati lati gba ton ti gba se lowo makati former player South Africa to je oni fun awon mo ro pe eleyi yo tun je anfani fun iru nkan ba ta ba wo gbugbu awon atamata se tan ni lowo iru nkan tan nilo na niyan
1: ninu mentor
0: beni iru Sesko ti oloko dana so le kan ta ba wo Sesko lati saa to koja lo titi dasiko ifigagbaga to gba times 2 ifigagbaga ti Karim Benzema gba lo gba the same goal contribution ni won jo ni so lati igba yen dasiko yi so lapo odo ti temi mo ro pe additional lo je fun so kan ti o wulo ni.
1: Okay, go to the bar man test you are doing better. Can we be Oye Wale Opeyemi Gunners and Ololufe Kani ne kato deori agnioti deori social media kuto di adi pa adiga. Oni anfani kansile lodi umugaraji kansile lodi umkisi agbali jechia mambe. Ibere yaje ntari esisi kiru kese lo otoni.
0: Anfani yule shile. To ba ni ni audio mu abi anfani yen le sile idi ni pe ta ba wo ti gbogbo rogbodi yen ba role ni osun gbogbo ju awon loko to ba role mo ro pe candidate kan na wa ni audio mu to je pe o sese koju ni o je chairman fun osun iyen ta ba so nipa asiri eniba
1: asiri eniba
0: so e mo pe ile o sile dada ba ngun ba ti lo si
1: okay
0: state
1: okay
0: o se se ko sile
1: omo odi omo ni asire
0: omo odi omo la sire ni ba
1: o je pe baba ni advantage
0: won la nfani
1: gege be en yo le mo be se link
0: aso
1: eso mi pe e fi le sile e dupe lowo ogbeni sikiru
2: pe kini o kin le se o
1: e kan kokko ti e kokko dupe la
2: eh eso to ba se kan to dupe
1: afani alailegbe ti an fi ile fun
2: yin o na lo je mo fun o lo da afani o
1: ba le mo to ri o ni ri ri e agba yin ti ni experience
2: mo eje gbo bi mo wa yin o lo yin lo odi omo omo abadan le mi
1: e pe se a lo se le ko e ko le ti train
2: sari
1: e ko le ti train
2: e je salaye fun yin ton odi omo ba ku le ba odi omo to wa si badan travel out ni
1: ke
2: ba le ba lo seko o na travel out so won ka lu lo ni level e ko ju badan lo e ko gbe ra ju badan lo e mo lo seko

0: ni won mu yan jasi ko to gba
1: oni kini
0: ai tete gba ni won mu yan jasi ko to gba anfani to sile oba di lola le ni o sile mo
1: ah
0: so
1: opportunity
2: for ma fani won
1: o si wahala
2: e fa fani lo le omo
1: you want tell ni oni bi ikoja isense bi owo nu awoye na won se ma se lo tori pe requirement won abiri
3: requirement
1: won poor sey alene requirement won poor sa oni only team to se dada to recruit dada to fopo lo recruit na ni asna oni requirement Chelsea poor John Terry lo so be o oni bi owo nu awon inconsistency won bi o se continue nanu di jo ti an ba to man ti an se
2: e me ro pe ta ba te koko wo n to so oro to popo nbe
1: eh
2: e la koko na fun ara won mo pe en so lo fun ara won mo pe en so ma lo
1: e awa ta si
2: pe awa ta si pe won mo pe en so fe lo o ti jo ko won ti pari sa ta ti mo pe en so fe kuro nu ko layin ba ti ma risk ton wa fife han pe on lohun sa fe to ti so pe dandan en ton fe gbere e de mo pe en to le gbe ti o gbe ni e si lajule e ti e wa replacement ti transfer window fi close o wa dale ejo transfer se wa e wa ranju mo na kan iru transfer window to fe close ko sa bruno kan ni plan a b c to ye pe ti ko ba ti bo si mi o bo si ni jo yen nigba yen gbe yen ni replacement iru ohun ni to po laarin e bi igba te yan meta pro men nigba to lohun to wa fe se dada fun ta gboro wi kokun Moses Caicedo na onu to wa gbadun ni bere sa so te ba wo te wa so ran pa Gunners lududu e wo nkan ti Arsenal ni e wo to ton fi kon team e e wo bi midfield yen se lodu to won ton lo gbe Bruno Gumares wa pelu team be ninu midfield yen tele tele won ade ton so pe kan won yen team be nbi o ma lo won ton fi kon so lagboro temi o won ma soro to ba da ko Gunners pe won mo tan se lati recruit mo le so pe ton si kejo na ni Man City to na to mo tan se lati recruit leyin an meji gbogbo an ko yoku gbogbo recruitment won emi ori kankan to jo mo pe eyan fe compete fun league boyan na kan sa fe mo wa nbe pe asajo n gba league na ni ti won jo mo gba so lagboro temi o oro ti John Terry so ba se se yen ina won o si ma continue boya titi di January o tan ba re replace ho tan won to wa fara pa tan ba ti de fully ta le help won ti nko fi ni daru
3: eh ala koko mi a ko bo mu lati ibi to n gangan play gangan nigba to wa nu ko Chelsea ibe yen gangan Chelsea ti koku ju ta wa ni ka wo
1: ibe ni recruitment yen ti poor ibe
3: lo ti poor ju in to wa nle fun yin tele tele eyin agbabolu kan ti Chelsea ni to da pe to da pe n pa temi to da pe n pa tara na ti se injury prone player o na ni Trevor Chalobah iyen ti e eni yo lo o ti daju pe iyen a lo tori pe home ground ni eyi ton ba gba lori e profiti ni en to tun san die o na ni Levi Kowai leyin yen gbugbu awon yoku o won yinwo ninu ko ti Chelsea nkan yen le mi expect pe ni won ba gba de to ti so pa won ba dia shi ma lo ati ikeji e na itan lo lo si disasi won ma lo o tin lo bi player bi marun ba yen to fe finu ko yen leleyin o kere tan iko yen gbudo gbe bi center half meta wole to gidi
1: to jina
3: to jina e wa gbe eyo kan wole e fi be yen le eni gbagbo nu awon wesi fofana je gbe ifun gan to ba wa in form gan o le gba fi gaba ga meta ni isin yi ko tun lo bi ose bi meji
1: on lo niyan
3: so e wa fi eyo kan le
1: ara ni
3: e wa gbe eyo kan e gbe eyo kan wa sinu ko gbe agbabolu yen akoko elekeji gbogbo jasi se lo ngbe aso le ko gbe agbabolu si Aston Villa yen Martinez pe boya pe o ti less real o si ni ogo e Chelsea ni lo better keeper si be yen ni ki se gbo duke kan se lo ma gbe agbabolu kan aso le kan ti o ti dagba bi kan option wa fun gbe agbabolu ti Chelsea lawon aso le to je pe teyan ba ninu wonu ke bi agbabolu bayi ko si oluko ni kankan to fe de ti won le gba style e to ba ti je aso ni to mo bo mu to mo bo surf ko si oluko ni kankan to fe de o nje on lo ni ninu ke bi agbabolu e fi mati Robo Sanchez e fi yen sile nbe ngba to ya to di pe go pada sele go pada ya wole ti ba je pe transfer window go ti close kan to bere league ni won ni replay goalkeeper kan gbe mo sugba si yen sare jogo na sare lo gbe di bu ma se saju igba yen ni Chelsea ni anfani ati gbe jogo Costa ti wa fun won aso le orile de Portugal so to ja won bi orile de Portugal so lapodo temi ibe yen ni won lo po ju bye esun ma wo Chelsea o tun le di Daniel transfer ni se abi soma won to fi bele
1: on le lo gbe winger mi winger ti han ni o to 16 winger ti Chelsea ni o to 16
0: o lapodo temi emi ro pe nkan ti Terry so e o ri so ṣugbọn kan e pe awon oro e o pe ka lori sirisi emi ro pe aini awon nkan to wa nle tele aisamojuto e dada ipe wizu ta gan lo ye ko retain ninu team mi ta le ni to ye ko lo mo ro pe offload yen lo ye ki won kokko mojuto ko to kan ipe boya won ma request ai se amojuto yen o wa lara nkan to fa akoba yen fun iko Chelsea ti iru e ti Terry nso nipa yen ta ba wo asole mo ro pe one of the best goalkeeper no gbe ni EPL oye bakan na lowo waju pelu iriri bakan na lowo waju na one of the best winger oni won gbe sugbon won ti ni impact sugbon won ni result so gbogbo equipment ti o ba ti mu result wa gbogbo equipment ti o ba ti mu result wa mo ro pe equipment yen ko nse equipment gidi ta ba wo ninu ko Arsenal na ele to fi se apere wi pe won recruit pe kan wo awon kan ninu gbogbo recruit ti ele ti ko Arsenal na se mo ro pe ti Solis nikan lo si gbogbo pe won recruit si aarin gbogbo yen Gumare so ti mi o emi o ti ni ti temi ni mo so o mi o ti ri awon nkan to nbe nle te kan lo ko tuntun mo yo mo jora awon na ni at least impact Rodgers lenu se to wo ko Chelsea yi ko nse kekere o ti ni pe teyan ba ni ka si pe contribution o ti lawon point kan to je pe o nlo fun won sugbon ko je ko ja si result gidi tori pe nkan to wa nle ni so lapodo ti temi recruitment ko ni issue won bi o se pe won offload
1: baba pa ko to di pa sare yi ko to awon ti won je ni sojo wezi ni won wa mi bayi baba pa ki lori ko yin ma
4: afi so pe mi
1: anti ope yemi lati adugbo
4: Ilé-iṣẹ́
1: ilé ló lẹ́jẹ̀.
4: 250,000
1: naira. Ṣé ẹ jẹ rí?
4: Ẹ
1: jẹ rí. Báwo ló ṣe rí lọ́jọ́ yẹn tẹ́ ẹ jẹ?
4: À ó lọ fàáfàá èmi ni mo pariwo tí mi ń gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀.
1: Ẹ wulẹ̀ gbọ́n tá àti ẹ̀ ń wí mọ́. Sowó yẹn ti wọlé.
4: Bẹ́ẹ̀ni sá.
1: Ó ti wọlé, ó ti dọ̀bẹ̀ mi. Congratulations. A kàn fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ kan lè mọ̀ pé kìí ṣe pé bóyá àwọn àjẹun ní ń jẹ èèyàn bíi tiẹ̀ náà ni. Kẹ̀ sì sẹ́ni tó lórí méjì náà gba àwọn tí ń jẹ. Bọ̀ lọ́ọ̀kì kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. O se jẹ́ náà.
4: Ẹ ṣe sá. Ilé-iṣẹ́ yín ò ní jóná.
1: Ami ami.
4: Ẹ ṣe lágbára.
1: Yes. Hello sir.
5: Hello, ẹ káàsán sá.
1: Ẹ káàsán sá. Orúkọ yín.
5: Orúkọ tèmi ni Samuel Ọláwẹ̀n Abiodun.
1: Èlò lẹ́jẹ̀ sá.
5: 500.
1: Ṣé ẹ jẹ rí?
5: Mi ò jẹ rí rárá.
1: Ṣùgbọ́n ẹ nígbàgbọ́ gbáyé ẹ ṣàjẹ náà ni.
5: Ọjọ́ yẹn gan mo wà so surprise the reason is that èmi kàn tiẹ̀ jókòó mọ́ program kan nígbà tí kò yẹn wọlé tí àwọn drama kékeré kan ṣẹlẹ̀ lórí pé bí a ṣe exchange ọ̀rọ̀ tán ni ok time ti lọ iye báyìí ni mo jẹ it's just like pé mi tiẹ̀ mọ́ bí mo wà ń gbà yẹn.
1: Ṣé lóòótọ́ ni mo jẹ sá?
5: Bí kíní yẹn mo tún padà sùn pé àbí mò ń dream.
1: Àkọ́mọ̀ ìpọ́jù àlálẹ́ yẹn tiẹ̀ wà á wà.
5: Because mi.
1: Alásìgọ̀.
5: tori mo jẹ nikan ni wipe mi tatete ri because ọrọ yẹn kan strange si mi ni.
1: Ìyá that's the first day they ma play.
5: That is the first time.
1: They ma play.
5: Ti ma play.
1: Mélòó lẹ́dẹ̀ play?
5: Mo ti kọ́kọ́ ṣe kan gbẹ ọmọ kan ṣe yẹn pé irọ́ nkin ni bọ́ ọjọ́ yẹn mo kàn ẹyọ kan náà ni sá.
1: Lọ́jọ́ yẹn.
5: Lọ́jọ́ yẹn.
1: That's just it. Lọ́ọ̀kì kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni congratulations. O ti wọlé.
5: O ti mo ti gba message.
1: O ti sẹ́ ìwo ni mo ti gba message.
5: O ti wọlé náà.
1: Yóò bá tó ti wọlé mo ti gba message. O ti yé mi. O ti dàgò tí wàá lẹ̀ ti fún ìbẹ̀yẹ̀ ti fún ìbẹ̀yẹ̀. Ọyẹ ẹja sáré ṣe draw fún ti Tony. Ẹja sáré ṣe draw fún ti Tony báyìí. papapa so ti wole mo ti gba message okay eja be lori 100,000 naira 070 lo bere re o 100,000 naira 070 on lo bere re 070 lo bere re o pari pelu 7951 100k ka fi bere ba 070 lo bere re o pari pelu 7951 eh ase wa lati ile agba loke ni so won ni ki ara bi o civil are oh emi mo ti so lati o le last anti ni o as anti ni o si o ti change e ni kini nta wa ti mo eni o ba mo bi oro wo si ota oloro ni ato ki la se ti wa won ni fi la bu to de ko si dan abi ko koju ese yin o e ma ma so won lofo ah
6: hello
1: e ka so
6: e ka so
1: oruko atadugbo je wa yo

0: aye ma le o afi ke yan sora re ogo ti so wo lofo ogo so wo lofo ogo ti so wo lofo e tu godo yi ese mi ese mi jasa re wo yen oya 150 080 lele yi o pari si 9899 ogo so wo lofo ese mi ese mi 0800 lo bere o pari si 9899 lo pari si okay all right e ka san
1: yes ka san
0: orugo yin atadugbo je wa isa
1: Rashid
0: Olajide adugbo wo sa
1: mo wa ni Joseville
0: ni igba wo la tin play cash e
1: ah mo ti ka rimo o ti pe o lati gba deju ji ti meka ti gbara
0: se ati jeri
1: mi o jeri bo je ni splash no ni ni 25,000
0: ora lele 25 times 10 nko 25 times any
1: now you get 250 ni
0: but about 100 ko nbe
1: ah okay 150
0: 150 le je lo sen 150,000 naira le je lo sen
1: ah okay
0: congratulations won pe yin bi a se pe yin gba yen o ya ja lo sori 250 no second 150 abi second 150 bye second 150 bye ati gba bi pa delete kan second 150 another 150 lele 080 lele 4615 lo pari re 080 lele 4615 lo pari re egbe o gbe call re o
2: hello
0: e ka san orugo yin atadugbo je wa isa
2: ah mr bode lo soro
0: mr
2: Harrison.
0: Oh,
2: Dixon.
0: Harrison. Harrison. Okay. Eti je ka se ri abi.
2: Mi o je ri o. Sometimes mo to break.
0: Iya.
2: So nisin 500 mo rora ta 500 mo ta lọsan.
0: Oda ku suwa la. Congratulations.
2: Okay.
0: 150,000 naira le je lọsan yi.
2: Ah. Thank God. Okay.
0: Won ma pe yin, won abira candidate yin. Yeah. Ja lo sori 250 bayi. 250,000 naira. 250,000 naira. 080 lo bere re 2889 lo pari e. 2889. 250,000 naira. 250k. A wa pa gbe ade si 500,000 naira half a million. Leyin eleyi. Oya. Oh, yeah.

0: up your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Splash FM 105.5.
4: Banco B. Banco B. Iroyin agbosogbanu.
5: So e kaabo pada sori eto iroyin pataki wa gbanko gbe iroyin fun ti osan odin
6: yes,
5: to ti se ba ti de ka tete se na ni o ba lejo na
6: be ni o
5: iko awon omo ogun kan ton poruko won ni Pansanyama ina la gbo pe won ti dola awon obirin kan o inu eyi ta ti ri iya lomo ati omo re ikoko nigbati won doju ijako awon esubeleke nipile kashina ti o fere fun orilede Nigeria lapapo ninu iroyin kan to je jade lori abala ero aye lojara ton pe ni X ando lana ode ti se ojobo ohun ta gbo na ni pe awon omo ologun to se ise ribiribi yi la gbo pe won tele iroyin kan ton rigba nipa bi isipo pada awon agbesumo mi ti won fura si bi won se nlo kaakiri ni inu gbo kan ti won pe ni Madasi lagbegbe ijoba ibile Sabuwa ni ipinle Kashina ti awe gege ba se gbo o eyin eyan wa won ni ile ise ologun orile ede Nigeria to je tori ile won ni awon gan lo gbe igbese akin to si je wi pe awon lo ja lo ibi ti awon ota orile ede nfori pamo si to si je pe gbogbo awon ti won ko pamo sinu gbo ni won ja gba pada lowo awon bo ti le je pe won ni oju lasan kola fi gba omo lowo ekuro awon ti won wa do la ta wi yi lokunrin ati lobinrin inu e lati ri obinrin kan ati omo re koko te dori awon omo kogbo kogbo meta miran ati awon odo lokunrin lobinrin eyi ti won wa lati ijoba ibile Danja ati Funtua gege ba se gbo won ni ile ise ologun ori ile salaye wi pe gbogbo awon ti won ri gba pada lalaafia ni won ti wa fale alaga ijoba ibile Bakori Honorable Abubakar Musa lowo o ti won yo si gbe igbese to kan lati mu won lo sinu idile kaluku won bakan na ise idola emi ta wi yi o wa lara itiraka ilakaka latodo awon osise leto abo loniranro lati le ma fi oju gbalẹ fun awon onise ika onise ibi ton ko awon eyan laya soke kakiri elekun jekun orilede Nigeria ni bayi sa awon omo ologun ti won ni won wa ni kokan ton pe ni 248 reconnaissance battalion la gbo pe won doju jako awon egbe sumo mi ti ibondun kaka kuku ni abule kan ton pe ni Badia to wa labẹ ijọba ibile Sagari ni ipinle Sakoto bakan na awon ologun ta wa so yi tawon na tun gbo iroyin yajo yajo pe awon ara bi nbe nibi bayi won bere si ni sare tete won ni eregege nte ko agege lo ba di pe won sunmo awon otaalu ti won ko awon eyan laya soke lojiji ohun ta gbọ ni kaka koko bakan na ṣugbọn lẹyin orẹyin won jagun molu ni ipari iyadini one e ni
6: kilo sele
5: awon ti o n kọlu ni to n ko wahala ba ni won ba ba ese won soro lẹyin naa ni won wa mu awon ti ọlọrun yọ kuro nu ewu nla yi ti won si lo fa won le en to je olori ekun ijoba ibile lowo pe olorun ma se won o ta padanu awon emi pataki pataki bayi olorun ko ma so wa ni bi ti kaluku wa ba wa ya di ni oraye sami
6: ami ami
5: amina ya rabbi
6: amina ya allah o da to ba ni be ja lo taratara si ipile kaduna o won ni awon afurasi akonona to ni agbara o na ni amo ti gbemi lenu arakunrin kan eleyi ti aporuko re ni sikiru leyin ti agbemi lenu etan won tun wa ji iyawo e ati awon omo re meji lo ko to sibe o awon eyan meji mi o awon eyan mejo mi o na ni won tun jigbe lo o ninu osele ikolu eleyi to waye iyen ni badan saura eleyi to wa ni joba abile ti chukum ni ipile kaduna ni isele ta nso nipa re ina lo mo waye o yen de dia gogo kan oru ojobo thursday leyi to mu ki awon eyan tin be lagbegbe ohun ki won wo nu ekun ohun ipain keke lo oba to ni wa ko ba ni tu won loju ni o
5: amen
6: won ni ijeje mo pe ile meta ototo o na ni awon karamba ni eda yi wole si leyi ti won si ji awon olugbe ibe lo gege bi enikan leyi to so lori isele ohun sugbon sa ti o fi oruko re si gboro aye o o se lalaye pe ile akoko ti akoko wo agbalagba okun kan lo ni ile ohun awon omo re meji o na ni won jigbe lo won leyin wa agba na o ni adoju oroko ile sikiro won ni koda igana ile ti a ma ma yi ile po e ta mo si fence ti ile sikiro ni aba be wole won ni bi ti wole bayi taratara pa lo re ni an lo won ni bi an se debe sikiro o gbiyanju lati ma je ki awon karamba ni eda yi ki won ji awon ebi re lo o won ni bi to tin ba won falakadi o na ni agbara won ti ka leyi ti won si gbemi lenu sikiru ko tan sibe o leyi ti egbemi lenu sikiru tan iyawo re atawon omo re meji won ji won gbe lo awon karamba ni eda iko ako nona to ni agbara yi won ise tun wole mama kan o leyi to je pe ati yohun atawon omo re mererin won ko won le barajo gan won leyin ti ko won tan awon mo osise ologun lede won Nigeria eleyi ti awon iko eleto abo vigilante tin be lagbegbe na ke si won ni asaye tete wa o leyi ti won si do la arabirin eleyi ti won ji ohun atawon omo re merin gbe lo nje awon omo re merin to ku nko won ni be lakata awon iko ajini gbe lowo lowo ba ti soro yi o en ti wa se olori iko ti vigilante ladugbo na Usman Adamu nigba ti o mo fi de oro mule o ni lowo lowo bayi iye onka awon eyan ti a ti ji gbe lo o na lo je mesan niye oba to ni wa ko mo sanu wa mo ni o arakunrin ke le ti akoruko re ni sikiru lo ti padanu emi re so wa awon iko akonona to ni agbara
5: ba ko gbe iroyin na ni lati kan ni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun balao felele lawa ni badan lorilede Nigeria Olorun ma se oro kaluku wa ni orele kodele oroko kodoko toko oroko doko oroko to Olorun ni se ti wa be
6: ami o
5: iroyin eleyi o tun lagbara gbanko bi na ni iberu bojo ina lagbo pe o ti sele si awon olugbe ati awon to wa ninu moto ati awon ero ti won wa ni tosi nitori ikoluni to lagbara kan ti kaluku mu jagamu lowo ton gbe soke ti won bo si opopona ti o ti onisha lo si ona oweri nipinle Imo ki lo wa fe sele lala lu kutupo hurererun igida ewe so gege bi awon ti sele yi soju won se so won ni awon kan ya video akasile alaworan won ya perepere ti won si so sori ero ayelujara be na ni awon iko ologun na lagbo pe won di opopona ti mo so lekan yi to si je wi pe awon eni to wa nu moto atayokele ati bus ati oko trailer won je ki won lo sibi ti won lo inu eyi ta ti ri awon bus akero meji ko ti e to di pe won ji awon ero ti nbe nu bus akero won yi to wa je pe regege na ni ti kwa gege na ba nsa lo pelu awon ti won ji gbe ninu moto to n gbe won lo sibi ti won lo koda awon kan ni inu igbo ni won gbe won lo ni tarara ni sose akasile video fonran ti won gba sile ta we ohun ina lo fi safihan re wi pe gbogbo oju titi ni won dipa ti awon ero to wa legbegbe titi to n patewo po pe olohun mado la wa bo wa ni gbogbo nkan se wa baje debi to baje de ye awon toro na soju won ti won gbe iroyin si ori ero aye lujara won fidi e mule wi pe awon to sise la bi to gbe jaga mu lowo ni won je awon eya Fulani agbebon won so bakan na wi pe laya na ti je ojo kini ti se ojo kini osu kewa odun ta wa yi won la won logun leko awon ni Fulani pelu jagamu lowo ina ni won tun ji awon eyan kan gbe o ti won si yibon kaka kuku nigbati awon onitohun eronu moto ti won ti ilu Eko lo si Owerri koda opopona maruse ti Anambra ni won gba bo ti e je pe ibe na tun da paro paro bakan na ni won tun ji awon eronu moto to wa nu bus akero meji to se pe titi di akoko ya mo bi ti won wa oko Olorun ko se emi won ni riri o
6: ami o ami o o da gbogbo eyin eyan wa ile itente le wa back to back nikan ni omoluabi adupe po lowo yin ife lo so wa po oluwa ba ko ni joja lailai eyan sa ma tele wa awa na ni ja ni tan ma lati ma fun yin ni awon royin le ti o le jam bakan nu o desi momo o mo ni ate sowo waju ni ya bi ni o nje je mo ipe la na o de yi mido mido won ni awon karamba ni eda kan le to je wi pe ha iko agbesumo mi ni won won ni aseburu oko bus akero meji din ni ogun meji ototo kan o le ti won si ji gbogbo ero nu e lo ninu awon ero ti e ji gbe lo won ni awon akeko kan ile ite ti setan ile eko e ti won lo re si rulu bi makandi ni ogun o wa o lara awon eyan ti won jigbe lo isele ta nso nipa re yo mo waye ni opopona marose le to wa lati Oworiwo Onisha ona taratara ele to wo ipile Imo lo ni o awon boss akero ta nso nipa awon ye o na ni ani won ko ero lati Ibadan bi lo si Uyo ni ipile Akwa Imo won lo si Bende iyen ni ipile Abia koto di wipe awon karamba ni eda yi won seburu won lona le ti won si ji ko wa awon gbe lo enike le to so lori isele o se lalaye o pe se ni eto won pe o ya eto according to be ti ga si won ni bi se to bayi o na ni won se dari won wonu igbo lo won ni dari won wonu gbotan o na ni awon osise leto abo to debi ti isele na to ti waye eja lo sakete enike le to je pe iya lo je fun okan lara awon to lo re si rulu e ti an jigbe lo iyan abileko Alima Akande eleyi to so lori itakun ayelujara to si n salaye bi omo re se rin won ni omo oti e oruko re na ni je Akande Faruk leyi ti a se lalaye pe o fe lo re si rulu ni o iyan ni ipinle Abia ologbera laya ajo ana ti se ojobo toze oni koda agbegbe Samanda nbeun lo ti wo moto ni nkan bi ago mewo owuro onigba to di ago mewa asale won duro nibi kan ti o jina si Onisha le to je pe won fe faralele ki won su ki won simi ni o oni ko pe ko jina ni nkan bi ago merin abo owuro kutukutu won si gbera lati tesi waju ninu irin ajo won nje bo le yi se mele yi oni gbogbo bo se nlo la won tele won awon ba won soro awon to pinpin irin ajo won ni o oni ko pe ko jina lo n bari kini ohun to wole gege bi atejise leyi ti an kankan be pe awon ajinigbe kidnappers oni lati gba na bayi awon ore nikan kan ba soro mo o ninu gbogbo awon omo to lo re si rulu e ti nbe ninu oko na o fi di oro mule pe e wo awon eyan ti n lo enugun awon eyan ti n lo ipinle Imo awon eyan ti n lo ipinle Abia won be ninu oko eleyi ti won ti ji won gbe lo o wa ra wora se o si ijoba wa lo lede wa Nigeria àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò àwọn ìgbìmọ̀ ilé tó mójútó ilé iṣẹ́ ilé tó mójútó àwọn tó sì rúùlú pé ẹ dákun ẹ ṣàánú àwọn o àwọn ọmọ àwọn ọjọ́ ọ̀la àwọn ni wọ́n ẹ bá wọn wá bẹ́ẹ̀ ti gba àwọn ọmọ yìí kalẹ̀ àti àwọn tó kù eléyìí tí wọ́n ti jí gbé lọ àwa náà mọ̀ gbàdúrà nìkan ni ọmọlúàbí o pé ọba tó ni wá kó dákun kó jọ̀ọ́ kó ṣe àwọn ọmọ yìí nírírí o kó mọ̀ fi wọ́n láwọn òbí wọn lójú.
5: Àmì dẹ̀sí àdé. Bàbá tí fahámu mi.
6: Ó mà gá pọ̀.
5: Ìyá pàwó wọlé.
7: After me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Millo Text and Win promo.
8: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Millo Text and Win promo.
9: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Millo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Millo.
10: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels, there's a place for you at WMOU. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Felele Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
0: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: o ti roke fun tose yi nu o di ojo aje monday ka tore ni bi ta fi ko si e ma gbagbe pe ti fun tedo royin awala ni o e ile n gbadun e gba ko gbero yin ko ikani omo lu abi splash ohun lo ni igbaladun tin lo wa fun gbogbo awon eto to yin lati ikani lodo ti gbogbo kan si e ma ku nbe lai lai o ateyin atawa ajo mo fon loke sirere ni titi wa di ola ta tun pade fun akotun royin ti fun tedo aminat adetun badmus o loruko temi o mo ti la yin ile to se be nkan momo o se dada
1: lere shitu mido mido loruko temi awon to ni fe mi ba npe mi ni apede gbayi alagbede ede mo dide fuya mo fe se kini kan mo bi ore mi desi
0: mo se nkan kan mi
1: desi desi o mi le mi wa mo mi mo lokan yoku o sada bosha

0: gbogbo eyin omo Olorun eni to se mi lore o le mi dupe fun o Jesu lo se mi logo to tun se mi dada Bibeli ni ewo iwa ayo si Oluwa fi ayo si ewa ti eyin ti ope si enu ona re ati si agbala re Bibeli re lo so be eni Jesu mo dupe fun osu titun yi osu idunu mi osu yi pada mi osu ilo si waju mi osu ola osu asiki mi osu igbedide mi titi aye ni mama yin o titi aye ni mama gbe oga ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa gbogbo eyan omo Olorun e dide se rosu we will pray more overtaken by prayer ni adua ni eniyan ma fi to ba fe saaju to ba fe lo waju you must learn how to pray so ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi kakakiri aye eyan omo Olorun so le ki hallelujah nla a jo ki hallelujah nla mejo ogo merin be ba add 10 pelu 2 o je 12 ma lo si ori Facebook and bi ba ti nku lori Facebook YouTube and TikTok la ro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefa abo 6:30 pelu n ta n babo gbogbo eyan omo Olorun awe wa di meji loni oh mura lati gbadua bi enikan ba nbe lati gbadua Olorun kan nbe Olorun lati gbo titi do la ladua nba mo le fi gbogbo enu mi so a jo ki hallelujah nla mejo ogo merin are you ready abo ba se nki hallelujah yen mo sun si waju eyin wo le ti e gbagbo pa aye irin osun osun meta loku bayi oni na lo kosu meta bayi ta so fun odun 2026 mo di gba o se so ni gbogbo bi e ba wa stand up somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya mo mi se le duo nibi te duo si yen mo fe ke latan daddy eyin na dide ke latan yato si awon to ba nbe ninu moto tabi o wa lori bed ni hospital osu ke wa la wa yi bibeli so pe olorun si ranti noah ninu we genesis chapter 8 mo nka lati verse 1 olorun si ranti noah ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin to wa pelu re ninu oko olorun gbogbo eni tin be nu ile tin gbo ohun mi latodo mi titi dodo won abi oni siwe ranti mami e wa nawo yan mejeji soke eni baba pe oruko jesu lekan siwe ranti mi ninu osu ke wa yi se ri e wa ki wa lasan momo osu ni yiya won le yiya ota re le yiya binu eni le ni padua gbigba we pray more is our month of prayer a gbadua dada ni osu gbogbo osu la ni ifojusun ifojusun to su adua ni e gbe owo yen soke to ba se padua ni ngba ki sagbara baba siwe ranti mi losu yi odun ti ntan gbogbo to lo se fun mi mo gbagbe olorun siwe ranti mi wa wa da ko re loruko jesu oluwa siwe ranti odekunle Epaphras omo titi layo debora nibi to ba tin gbadua gbe owo yen ni aya olorun ma je mu awe wa di meji loni gbogbo awon omo olorun ni gbo mi kakakiri agbaye mo so pelu ase ka siwe ranti re in the name of Jesus Christ bi an ba le ranti noah won ranti e won ranti e ko ti loko won ranti e ko ti loyun won ranti e ko ti bimo olorun yo ranti e ko ti di eni igbala olorun yo ranti e ko ti rise se won ranti e pe bo se wa yen o ti dolowo e ki gbe baba ranti mi eyin te n gbo mi lori YouTube TikTok and Facebook e ko sibe baba ranti emi na adani ma gbagbe ranti emi na olorun ipekun e wa ipekun ogo ranti emi na ya go ya ju okunrin ogun ranti mi if there is a man that can pray there is always a God in heaven that can answer prayer bi enikan ba nbe to le gbadua Olorun kan be ni orun to le dawun adua han eje ntesiwaju ninu ese bibeli yen bibeli so wi pe eje gbigun jump lo si osu verse 5 bo kin to jump o ye ka wa nso fun gbogbo awon odo loni wa ni le si nbe emi oluwa ni ka mu gbogbo adua yen lo si ojo Sunday is going to be fire for fire on Sunday isi meji na la ni ni Sunday ikan ni ago meje si ago mesan isi elekeje o bere adua na ni ni ago mesan iyan ma lo si bi owo ago mokanla si mejila ni igbaradi fun 7-7 eyan ayan fe e wa won ti bibeli so ni ese ikanu bibeli so wi pe omi si nfa titi o video sukewa ti bibeli ba nso nipa omi o nso nipa ogun aye bibeli ni nigba ti ota ba dide si obi kikun omi emi oluwa yo si gbe opagun dide si won ohun ti won pe ni ogun omi ni and e wa gbo nti mo fe fi kun to ba ma sun to nlala omi eh to ba le gbadua o ta fe ki ogun obori eyan ni but thank god bibeli ni omi bere si fa titi o video osu kewa la wa yi gbogbo ogun ati omi aye to yi aye re ka o di dandan ko fa nawo egbe ese meta si waju mami eni baba jogun o fa jogun mi o fa jogun mi o lo je damu mi o lo je ki wahala ti damu yi je o fi mi lorun le ti an ba ni nkan fa iyen ni pe o ti ntan won ni omi si nfa titi o video osu kewa oni li osu kewa li ojo kini osu li ori awon oke nla han awon oke nla bibeli ni ori won bere si jojade lati osu yi lo iwo atomo abere si gbe ori e soke o na ro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct o dekunle epafras woli lori afefe ori mi kan lo si o dekunle epafras wa lori facebook wa lori youtube e follow mi ago mefa abo ago mefa abo 6:30 tani ngbo mi kakakiri aye na owo yen wa ke baba je ki wahala o dalara ni ekun mi ji o fa ekun ni sa aisan ji o fi mi le olorun ojiji yo mi ku ninu aisa ti damu yi olorun ojiji ko mi yo ku ninu wahala to de ba mi in the name of Jesus Christ bibeli ni omi si nfa titi o fi di osu kewa li osu kewa ni ojo kini osu awon oke nla yo oni atana asisese wa nu osu titun ni ati bere nkan kan ati bere si toju opo emi mole bi ogo se nje ti olohun na ro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi life neat and direct o dekunle epafras woli lori afefe ori mi kan lo si o dekunle epafras wa lori facebook wa lori youtube e follow mi ago mefa abo 6:30 to ba di 12 awa to bere lo ni rabaji gan fun gbogbo eyin te wa ni bi to jina oke nla gbodo farahan oke gbogbo ogo re gbodo jeyo lati nu osu yi lo eke baba jogo mi o buyo jogo mi o farahan je ki idunu ko subu lu ayo fun mi lati nu osu yi lo eyin ayan fe e wo nti mama iso daale e wo nti mama imujade ati je tani mo ti mu oro e mi o le mu lana mo sugbon mo nilo lati mu lati isale pepe engineer e wa pe mama iwa e ba na mic si lenu bo ni su se ku bo ni obe se be pepe yemi opon mo ni agbare ni to laye atun
1: praise the lord oruko mi ni ranti adewale mo dupe lowo olorun odekunle epafras mo dupe lowo olorun otito ti woli mi gbe lowo mi o kabamo pe mo ntele iranse yi
2: kabamo o si ni kabamo mo ntele church yi o ni kabamo sit down
1: igba ti ma darapo mo ipe yi ni 2024 mo wa list gbogbo nti mo fe but pa ba nba ri ra to mu mi jade olorun odekunle epafras olorun ti tona olorun aja abale olorun ti wibe ti si se be won ti mo nso mi o ni gbogbo ni oni gbagbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadura fun bale mi mi ni mi ni gbagbo ise kia kia
2: e gbagbo nu olorun ojiji kan wa
1: mi gbagbo tori nti mo ma ngbo pastor kan ko gbe mi ri o amo nte mi mo ngbo pa awon pastor ngba yan ko je ki le dara le pastor kankan
2: o ma se
1: je le gbala mi kan mo ji mi lo
2: mama lawon oni ti an le gba lara won ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe menikan ni te le gba amen e biblia se ma so na ni me lo gan lo mo ijo to ni teyan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri olohun si ni je rogun to ba po la ki n gba yan jesu wa mu mi sodo
1: mo ti mo daddy ti pe o
0: nine number eyin omo olohun oni lo pe ojo keji ta ti bere si san re majemu awon kan san lana eyin kan lagbara olohun wo na san ti e loni psalm 50 verse 5 lo ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ojo ti wo na ba wonu majemu iyipada o bere ninu irin ajo aye re mind covenant kiesi majemu asiri ni asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e eyan ma fi ore majemu siregun ore majemu la fi se radio program ti emi olohun ba fun ni agbara sa iwo na le se ti e loni e le se ti yen se ta won mo yin na ore majemu bere lati 2000 lo soke bi olohun ba se bukun awon mi san 5 elu mi san 10 iwo to ba fe se ti e loni inu mi o dun lati fun ni account number church lati se ki won na orubo ti e na account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank in here. Bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade. Gbogbo eyin te fe san re majemu yin akobo okele ki ra won be asese side osu titun yin ni se wa rosu yi osu adua gan ni tele osu adua gbogbo eyin odo ti mo le nbo ni soro eni wa lale imo tori awe to ti bere and eba mi so fun awon odo yoku
1: kin ge kuru mi o de 77 ri mi o de bari lati do mo ti dapo ti mo ti darapo mo ran ise yi mo wa de be ni January this 2026
2: say first time inu
1: first time ti ma de Jesus City rinu mi de be ri emi ti mama wa lati aduloju mo mo rin se ni die ti mo ba lo na mo mo rin se omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade ti lu mi ti ma se nko su bi se nke ni omo yira mole eje bi gbeyan dunbu eran in lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gogo mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
2: aish je nwo
1: ta ma wa ke
2: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje Jesu ti jade sit down
1: ta mo le ke pe yin leni kankan mo mo ni Christi eh lomo mi ba mo ba lo Jesus City mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo eyi mo wa ta ororo si meteta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu eleyi
2: e pin si meta no spaminu
1: lọmọ mi ba nse so kini ti mo sa fe fa yo lo ba de ni ojo Thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu omu lo ba de lojo Thursday jeta diwe to fi koja to fi ju bagi si yara to fi lu ekule mo wo pe kilo momo yi se nkan momo yi ni my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini un n to yo ha ni oju abe
2: to bi ni
1: e ti amo bo se je o fe we ni lori so no ba ni mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbe yan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun le we mo ba mu kebe ti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tilekun mo ba keke pe ti la ba mu di to ba fole mo nyo ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go seven up mo a gbele lowo omi to ku mo a da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
2: aisha iya ni mo tola
1: mo ke bore mi ni daddy
2: e se kini
1: mo bore mi si bi mo se bi
2: e bo si o
1: mo bore mi o money and young girl is dead, baby Jesus Christ. Ibolewa, and you never burn your decolle past Francine Kepe. Oh, yeah, what Bawa, Missy, sir? Mofe, baby, five broad. Monoya, Muita, Reba, what is a man be mum? Mwa for you got seven of money, my fan. Mambo,
2: and your mafan,
1: your mafan, or no more, like, be moti ki glove bo wa n bo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be pe na ibe ro bojo ti mu mi mo ti n gbe jiga jiga jiga mo ti n gbe mo ti n sun ko be ni mo n pe yin be ni mo n po ko yin emi ko o de kunle pa frasi re o olorun fe mi manuel re o o ya mo yo mo bo ni ma fun se ri bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyin oko le wa Tony sekwa mo baba mi ti so pe mi o ni sekwa omo
2: eni su e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wasa ni in ti won so yi je ki won ran si owo enawo yin eni baba mi o me
1: tani ma pe mo wa n wa nti ma tun se pe kin sasa na na ni ese ha mo kan tori ororo lori bed mo kan da si ni oju ni mai mi o keke fantasy mi loju mo lata ko ororo ni o ya gbe daddy bi mo se n gbe bayi mo wa wo kin ya oju wo omo pe boya o ti di aye aboranju kini kan jobo si mi lowo afi bi olubi omo
2: gbe si Eba mi